0: Holy Ghost.
1: Fire.
0: Holy Ghost.
1: Fire.
0: Holy Ghost.
1: Fire.
0: Thank you, Jesus. Me si wadi pebi akodi bebi. Anaju mi di Yesu mo jaji wadi ema. Wadi ebi akodi bebi. Me si wajapodi ebi akodi bebi. Wabwa fobi akodi bebi. Me di Yesu mo jaji wadi ema. Me di Yesu mo jaji wadi ema. Me di Yesu mo jaji wadi ema. Me di Yesu mo jaji wadi ema. Afi yako de nespria. Can you put your hands on your head? Faster to 3 months. Can you share it one more time?

0: Nazareth ni Yesu Kristo demo ena yabo empire
1: Asempa FM
0: 0244744204 ube to me asende u prayer request e di aba ube to me asende u prayer request e di aba ena ube to me afre ye nso so Otini ni mpa ibo imo odin?
2: Eye ni oma bibri.
0: Efe o sena o kasefi hi?
2: Ofre mi Grislamti, mi frefi sikula.
0: Grislamti mpa cho, mwa anonko, ye bro ni swanti, ye abo ni tofa.
2: Isre nyon kupo anko odin, se nyon kupo mbu amene mu ma, non ni le ni, ye yume tiyan, ento ye so. A kishirano odin ma, obe di dozwa, eme di mbesi ni hi wo, nga nise wo yi.
0: Ewa di ebo mpa yo yesu di mo, ema wafuna se, ma uban bon to muso ye di yesu mo yane hye won so obedi dom enhyira enye wom chefa se de oye ma no no wabosu mi ensem no ewade ye mo musa ewo yesu din mo amen ewade shout so otini ni mpa ibo mo den pache fro se na ka se fre hin e fro se hey Jonah Jona me kase bonsu na mene wo.
3: Dali papa me.
0: Ah, bonsu bia su tu me mene wo.
3: Dali, dali,
0: dali. Empacho, kasa me enko.
3: Aba, wosu le nyakupo,
0: onshira onsusu.

0: Ewadi si omo kwa ewo Yesu din mo. Amen. Frame pa. Otini ni mpaiba imodin. Otini ni mpaiba imodin. Aha, mpacho kasa mien kona yebio niswa. Jefro say na kasa fi hi. Jefro say. Kwa bra fosu ye bo mpae ma ne oyire ne o maseru ade hwom suno mo mo ho ban. Wo kwa bi obo ne fo na bo ma ne oyire ne o ma ene wado fo ne de fa ho bia. Ye sanka ho fi sa kwan ne so. Ewurade e hira mo bo suno ne sa kai e wo Yesu din mo. Amen. 0244-744-204. Or tin in pie by a morning. Mentone, or tin in pie by a morning. A year no more be brave. A frost and alcohol, a friend. A frost,
1: Okasa FM.
0: Okay, but Okasa.

pay obi enyan kranche enfri enyumu wei se eye denye radi din pijaye ebeba koswa kuta umudiem na shon hon den na bon hon so na radi di impijaye ebeba diye na bemu obu diye yeni se bibia se diye yeni se riasi e kuti ano ni adien onkutu onkoswa onkuta ni mudiem na omo radi mpaye ne radi edin pijaye ebeba emrebi duya na ohini David na onye ohene na na bemu obu. In the Bible said, "Ujane kope baby tina ya watiwa wajun jine ne honu odia rewo." That is when NFA Israel musiyo koni nina uhu se omoba. Na we ne beba waso hene maba mi betai wechi we ne beba waso hene maba David mi betai wechi. Eno busa ase maba se sen wase ya base ya befau na ya tai wechi na wakudi ohene awo yonso. So what you see, and sometimes, and your ma akobasa no, you need a place. Ah, ubet na juju no huwa boy rade empire free rade na enumu ne rade de empeja ya ebeba. Ebi esi ye wabra Jacob efri ni wafa Laban honmo na oni ne busia ekono. Baby edruya Jacob ekano.